0: to do.
1: Elukun wo den o agba bi ene to be denukun le mei edna fa wa so tani ro me kidani dagbare yan oye ni ri bi o to ro mi adal bu hinde genyage te ye bi ko be kai gota na mi ngage oluhu na be jada mi ngage ologo kisabo na agbera bi dumu keke lagda chi ebe ta genyage Anda mi e kutuwa meki wo mama ronya wi, ono toma na wi edo bi urumin manje na. Oda ta genyage, a mi genyage eji olugu na, obaji olugu da agbira, onada chi,

0: Yari Oluku fun emia. Oyi akini Mr. Obu Ekori Osi idi jetao uyo toro mi. Oda taigenya he. Nebo huya wogo ne ye bi kuobi eke gota. Oskana damye oyo ka o aje nada mye nga he. Ne ene shon ka ne ye doa bi kuobi eji oluku na. Oda ye tami oreja ne do ye abi. Iku obi ejo logo na ne lu obi jada mie logo ki sabo agbera e do mie gan he logo ki do fun yi idun iswa ota rere o government no ru oto edo daji oro eja le won ni oto mo na gan he o ku oso ni mu wi e ki na le o wi e ki na si e fo oto bi ni pe edu zanano ne Kenye ne wo ede mune akiri elu lo se mi uhi. Leage onachi emi ne wwenay. Oyi onomove dagbare lo si govno na leo vi Dr. Patrick ebo jale. Oda tona dagbare wede acho ine se de aneni wukamu waibe hen. Oda tagage egbane bebi eneru uhi shandwe jan elu emi. Pahu lo se beja da megange ne wuna ki sabo mwe elu emi ezo. Ota bebe, oye otu na leon wi NAFDAC na leon wi National Agency ose baibi osi uhun ne Roshan eda John le gange onachin ebe bare kan wode akime gange ebu eso eke alukun ugode no bare kan ebe dianire rukun mushan oda ta onachin ebe ame gange Oda eri edagbono soria chen ebe aro ria siwon agbonare. Oda ta egenyange ukumuchi ebe ofure noria kiri egbe danria. Oye echi ebe amegenyange oye ero ria siwon agbonare ya kimi oria ware kan uwe deno da eno re loy. Oda da dagbare vi vimushi vi oto eko acho eno dene nese deane ni wukamu waibe he vi Ono kodalo nevi NAFDAC na leovi uche na elemuwa. Nada megange, ono kimu janayeno tonon tan dakbari da yi Professor Mojisola Adeyeye. Oida jale genge, a megange ori alukun, otobo lukun, aki megange oida.
1: Reunify.